0: nitanya taka bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka ute barala au be tolonga dila au be mufuye
1: no amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumaa
2: bon c'est comme muto mu fana emi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce que ar ni miin ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour que ka mo la yele pour que ka mo soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata si soma ere fo wala fe sane kana su ke afe parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ni rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group lo ka cha nga usira ku ma fla de so ka se ga baruke no is ko ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tarayoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o walinyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager de